Tandaan niya manunjo alam kaya nga niya awakain manunjo alam kaya nga na jundo. Sa paprang siyasat niya tatu di niya kanyang ramo ko kalabur mletak na kubila ko kalah paprangan tatu kanyang ramo kong bando. Iba niya para tandaan awan ujang malu ala awakao alam kaya nga miring yang ditandanya sampai kalem kayangan miring kalem kayangan jundung.

Ang katang manuang ang dada sampian. Ada ay katang atay ito yes. Dada sampian mo awakan. Nyado ka niya katang anyaya mo. Apa din mo yung tulisan? Dami siyang katang mo yung tulisan niya katang. Ayaw ka niya panawa. Paman niya lang mo Paman lamat pangkarapan, paman lamat urang palinggawan. Utong paman badanulan, paman kasuran parang paman. Yan maka paman di alam kayangan miring, paman di alam kayangan cundong paman. Ulun niya pamawawan, digantung sungsa.